kasa kisi uwa hiko kulupitali kuluba. Nziri atingumbe ishi nasiba kulupitali. Atingumbe nangalu reyo luba kunde nene mwende ya sinatasha kula kandu fulani. Tunamubura bandobo tutia. Mutare bia muka ye kasa kisi uwa hiko kulupitali kuluba. Nziri atingumbe ishi nasiba kulupitali. Atingumbe nangalu reyo luba kunde nene mwende ya sinatasha kula kandu fulani. Tunamubura bandobo tutia. Mutare bia muka ye kasa kisi uwa hiko kulupitali kuluba. Nziri atingumbe ishi nasiba kulupitali. Atingumbe nangalu reyo luba kunde nene mwende ya sinatasha kula kandu fulani. Tunamubura bandobo tutia. Mutare bia muka ye kasa kisi uwa hiko